0: K5 Rewind. Ni Roy August Bustillo.
1: Dan selamat maimbutag mga ka-K5. Kini ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ano po sa atong segment karabuntag? Kasariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot na tag mga nagbagabagang palita. Kaniad to. Mga palita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw, musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, parabli na. Pagbukas na pang-timpla na, huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ato ni advance ug usa ka adlaw kay kini hitabo ug mapakagusto ug suwa ug wala pa tay broadcast o K5 Rewind sa adlaw nga Sabado ug ato lamang iyo nag ug usa ka adlaw Agosto 8, 2020 mga unang nakatuig ang nilabay kay atong Agosto 8, 2020 ang former Manila Mayor na si Alfredo S. Lim mitaliwan tungod sa sakit nga COVID-19 ato pa si Mayor Lim na pili kini sa pagka-mayor sa Manila atong 1992 ug natiwas niya duha ka termino unya pagka 1998 nidalagan sa pagka-presidente apan kias kini pagkahuman sa duha ka tuig at 2000 i-appoint siya ni President Joseph Estrada bilang Secretary of Department of Interior and Local Government o DILG o pagka 2001 midalagan usab siya pagkamayor sa Manila apan napili kini siya sa incumbent mayor na si Lito Atienza pagka 2004 midalagan kini siya pagka senador o midaog o natiwas niyang usa ka termino unya mibalik sa pagdalagan na pagkamayor sa Manila o tinina midaog siya umilinggo siya duha ka termino 2007 hangtod 2013 unya pagka 2013 sa iyang last term pagka mayor sa Manila. Gibanggaan siya ni kaning mayor o President Joseph Estrada ang nag-appoint kaniya sa DILG o dili siya gipildi. May ribansa sa Mayor Lim pagka 2016 kontra gihapon ni President Estrada. Apan gilutos gihapon siya nini pagka 2019 may dalagan usog sa pagka mayor kontra ni Estrada. Apan gilutos lang duha ni Mayor Esco Moreno na kaning vice mayor sa Manila sa ilalong ni Mayor Lim o ni Mayor Estrada. Si Mayor Alfredo Lim natawag kini sa December 21, 1929 o nakahuman siya sa elementarya diya sa Gomez Elementary School atong 1943 og miskwela sa sekundarya sa Far Eastern University atong 1948 na human niyang Bachelor's of Degree sa Business Administration atong 1951 og aduna siya Master's Degree sa National Security Administration sa National Defense College sa Philippines atong 1981. Atong tuig 1963 si Mayor Alfredo Lim nakapasa siya sa abogasya og nahimo siyang abogado unya miservisyo siya sa Integrated National Police sa sulod sa 30 anyos og atong tuig 1984 atong 1985 nahimo siyang Philippine National Police Academy nga superintendent. Kanya nahimo siyang director sa Western Police District o meritero siya bilang Major General sa PNP. Kanya pagka 1992, si Mayor Lim nahimo siyang director sa National Bureau of Investigation. Si Mayor Alfredo Lim gitawag usab kini sa Dirty Harry sa iyang mga kakubanan tungod sa iyang pakaistrikto o walay liko-liko nga mga desisyon labi na sa mga kriminal o mga durugista. Kapan atong August 8, 2020, si Mayor Alfredo Lim nitiliwan kini sa edad nga 97 anyos.
0: Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libon. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod abektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-onon ako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ruydan. Dali kay kumag kasakit o milanat. Ubo dala si Pun. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hindi-jig ko basta-basta mo ubo. Si Pun o Ilana, the best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tungod sa imong bad breath, mag-Clinicas 4-Biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4-Biotic. Pinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4-Biotics.
8: Mag-joy ride man to big ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ka.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kaya?
9: Siyempre! Naka-extend ko yan!
8: Basta sa ganga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvano Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
12: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom nungdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa sa tibuok Dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
13: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
14: Puro de los Pueblos.
15: Alas sa 8:30 na mga sukinting pamilyo. Balik gapon sa itong pagkapanagumanuban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kananiga Mighty C. It takes 500, it takes Coffee Mix, o Ditribayo Cabusaw.
16: Hindi si Kaki 5, ato ni Ronel, kanani na kanita, X500, it takes Coffee Mix, Ditribayo, Explore Bayo, it takes Tipalobos.
14: Puro de los Pueblos.
15: Sa dili pa may magpadayo ng mga sukinting paminaw sa mga isyo, labi na mga higala, nining EI gihapon nato, nihatagan ng pagkagatons, kining EI? Kay...
16: Ano ba ang lagot kay kanang EI?
15: Artificial, mangod.
16: Ha?
15: O niya, tanan ng mga artificial, puro na siya plastic.
16: Plastic?
15: Nga day artificial, nga dili plastic.
16: Pero magkakuan kanang sa baboy ng isyo?
15: Kanang ESF?
16: Dili. Na mga lugar karon nga nagbutang sila og ceiling price
15: sa ceiling price.
16: Oh,
15: sa buhi.
16: Buhi, gihulungan manhuyod. Mangutana dagay ta ni sawan nga mga LGU kon sa pila ha?
15: Sa gihulungan, nakadungog ko ato sa gihulungan.
16: Oh, og sa manhuyod, kita pugo sa executive order ni Mayor Rafi.
15: Kita pugo dito sa gihulungan.
16: Oh.
15: Executive order nga
16: mao na say, mao na siyang pinaka barato nga palit dapat sa live weight.
15: Pila?
16: 180 man na gito, na 170.
15: Dili pwede 120.
16: Dili pwede 120. Kailan si nakayo ang namuhi? Ano ba? Kamahino na sa ubang nga LGO. Nga nung ang ubang LGO, mainana.
15: Sagdan na mga nila na. Dili, ang ubang nga mga LGO, wala, masagdan rin na nila.
16: Wala pagkabana.
15: Wala pagkabana. Bahala mo diya!
16: Mao na yung problema.
15: Bahala mo diya! Bahala mo diya ng mga namuhi o backyard! Kaya mga backyard kwan hag
16: racer.
15: Racer. Bahala mo, kamo nay baligya diha og pila inyong ginansya? Oh.
16: Wala na gyud nay ginansya.
15: Ha?
16: Wala na nay ginansya ni nanang.
15: Wala na gyud do.
16: Kamahal sa presyo sa fees. Wala na nay ginansya.
15: Kay usahay manggod. Tinipong uban gud nga mga namaligyag baboy. Kan ba kanang say tawag nini pagmahal, pamahal gid po na sila.
16: Hmm? Pagmarato ang tag-iya sa baboy mo igabuot sa presyo ang komprador man. Kano sa man ka nakadungog nga ang tag-iya sa baboy mo ay nagbuot sa presyo nga
15: og akoy og akoy nag-negosyo og baboy? Akoy magbuot ako may tag-iya.
16: Dili man pud mahal eh.
15: Mahal di mahal ni lubog.
16: Ano problema di na kamo boy usog?
15: Ano pagkaw man na dalon didto sa ilang mga tindahan.
16: Tindahan ni eh?
15: Basta. Kinsa nang namaligya di haga, mahal gapon kay nga precious baboy. Dalon dito ang bahubahon ng baboy.
16: Mao gani na problema nga dapat na regulation gid ang gobyerno ana. Kuhan unta ning mga middleman ana. Oy, usay mo man ay nakapamahal god o nakapabarato?
15: Ano ang problema man god? For example, gihulungan. For example, manhoyod. So, mo nang ilang ceiling price. Og sa kwan pa gate farm.
16: Farm gate.
15: Farm gate farm. Farm gate. Wanay mangumpra.
16: Ha?
15: Gawasog ang gobyerno rin mo kumpra.
16: Na actually mo kinahanglan mo step up ang gobyerno mo tabang ana. Nayo ba Baguio City nakadungog ko. Gobyerno mo mabalit og dili malin sa inana nga presyo.
15: Nindot na.
16: Dapat mo step up mo tabang ang gobyerno og layhan ta nga masustaining ato ang industriya sa pamaboy. Pero layhan ta nga mga hagsa ra na nga wala nay karning baboy unya sa tong merkado. Kay nang discourage ng mga tao. Mamahal na po na pagayo, musutoy na po na pagayo. Wala, dili na nimo
15: mamahal. Gamay ka kay gamay naman lang ang mamuhi.
16: Gamay na po kayang mamuhi.
15: Anyag makatiming ka o ka nga mayor vegetarian?
16: Ha? Sino ang mayor ng vegetarian dere?
17: Wala po, no?
16: Unya na si Doc Ramil ang mamayor.
17: Adi man ako pwede sa ilaha. Maka-timing ka ka nang di mukaw ka mga karne ba?
16: Oo. Oh, okay. Kato na nanay sakit.
17: Kato na nanay sakit. Oh. Hmm. Sawa pa'y sakit. Hop-hop! Di bito, mga sugit yung pamilya. Kaya nag-isgot naman lagi kag baboy. Mura ba, Olga? Dari sa atas baboy. Ipa, ulay sa nato ning AI. Balik-balik ka na nato ning AI, unya.
16: Pero ato sa silang pangutanon, sa mga gasiki ka o baboy, kumusta naman ang inyohang blood pressure? Ha?
17: Wa may problema kay maintain ra man na kay imnan ra man dayo na og GTX 500.
16: Wow! Unsa man dayo na sa GTX 500? Ako na po'y mangutan.
17: Ikaw na po'y mangutan.
16: Unsa man dayo na sa GTX 500?
17: Of course, ang nasa GTX 500 ang dekalidad nga kapsul.
16: Nga
17: quality. Hamis kayo. Lami kay tanan sa packaging pa lang wala. Muubos na imong sugar. Muubos na ang imong blood pressure. Labaw sa tanan ang naghimo nini si mga kimis ni Bossing Doc Ramiloy. Nga dinihugan gyud na siya ton sa Espiritu Santo.
16: Amen.
17: Oh, dili pwede mga sukit pagdano nga maghimo-himo lang kada maghigalag mga produkto. Walay pagdihog sa Espiritu Santo, gumikan kay bisag imo nang imnon og gadili gusto man higala ang Ginoo nga imo nang imnon di gapon kamulian. Pero gimo nang i-offer kanang mga products ngadto sa atong labaw nga makagagahom, mo pagali nimo natulon mura na kag maulian. Labi na gimo nang kunlon mga kaigsoonan, asabayan nimo sa DTX sa Coffee Mix maulian ka. Mo nang na diha sa DTX sa 500.
16: Wow.
17: Ayo na to, sagol komo naman kayo na.
16: So kinahanglan na sa matag inom nimo sa DTX 500 ubanan gud nimo sa pag-ampo.
17: Kana! Oh, instrumento na siya mga sukitik paminaw. Bunang usahay makaingon ko sa uban nga dili mo inom og food supplement kay ampo ra makaayo man ang ampo pero ang Ginoo mo gamit man sa instrumento po.
16: No.
17: Para sa tong buta o makakita man sa tong buta nga nung gikamitan pa man yung lapok.
16: No. Pahiran pa maglapok.
17: Oh, buta, kita ka. Oh. Anong pahiran pa man? Oh. Di, for example, mga medical legal nga mga kaso, nadunggaban na pusilan, di ka magpa-opera kay ampura dito.
16: Pareha tong sanlahon.
17: Oh, sanlahon.
16: Gipaligo pa man sa Jordan River, gipasalo mo kapito.
17: Okay.
16: Oh.
17: Makaayo man ang dagat.
16: Jordan River?
17: Oh, river gani. Sa may tumuyan na sa river.
16: Dagat?
17: Oh, dito magsagol naman na ilang tubig na pinagmuhunas, butaog. Nanarago na. So, matikmatik rin ang utok, anak. Tons, hindi na kinahanglan ni Subusurun. Abay, pangutan na pa.
16: So, tumar mo, huwag dito, expired.
17: Pangutan na pag unsa pa'y naa.
16: Unsa pa'y naa.
17: Akin eh, mo, nagundi. Ang nasa dito, X500 na mga suking tigpaminaw, gumikan kay makatabang ni siya mga higala sa pag-heal sa gibati ni mo sa imong kalawasan.
16: Unsay na ah?
17: O lagi, mamaw trato siya na pita. Resutsubay yung tipa ba ya?
16: Dako pag time.
17: Ang nadya mga kaigsonan, doon na siya ang palaya lips.
16: Ang palaya lips.
17: The sugar cane.
16: Sugar cane.
17: Extract. Oh. Okay. Ang GTX Coffee Mix, may like chia seeds. Ang GTX Coffee Mix.
16: GTX Coffee Mix.
17: Kala! Sige, pangutana pa!
16: Sabay na.
17: Barato yung presyo! Pangutana, sige lang
16: po. Sabay na.
17: Tungod kay mapalit ni siya sa mga accessible ng mga tindahan.
16: Sabay na.
17: Tungod kay nani siya kang ligir hong kulada.
16: Sabay na.
17: Napod ni siya sa mga estasyonan sa Kipay.
16: Sabay na.
17: Tungod kay tigil ka muna kami mo pangutana!
16: Maging suko ako. Maging suko ako. Sabay na.
17: Di ang nagin diha mga sukitig pamilya. Kini ang mga sagol nga wala sa uban.
16: Wala sa uban.
17: Ang pait. Ang kanang pait, importante na kung matumar kang pait na mga sukitig pamilya, labi na sa mga herbal, importante na tumad kay bona siya ang mapaubos atong sugar.
16: Pait ang sulod, pero sa gawas, dili.
17: Dili.
16: Inig-inom ni mo, di ka kabatik pait.
17: Di ka kabatik pait. O niya inig, inom ni mo, bisag pait ang imong ginom, wad nagpasabot na bitter ka na pagkatao.
16: Oh. Yan ka na yung kapsul na gigamit, VG kapsul na.
17: VG na!
16: Dili, matunaw na siya, wala na siya Yung side effect, kaya ba naman siya plastic
17: man. Dile!
16: Capsule.
17: Pwede!
16: Made of vegetables na.
17: Oo! Muna, mga kaisunan. Kung labaos na nan, unsay naa, tungod kay kato na katumar na mga higala, ilan naghimong na maintenance, na ayaw sila ni ubos ang ilang sugar, ni ubos ang ilang blood pressure, di na sila high blood na mga higala, nakashare na po sila ngadto sa mga tao, may hidugdan ng ubon mga tao, ni take na po nini, o niya kato nakatake, gipasapasa mga higala ang message. Hmm. Bunang giingon nga pass the message.
16: Pass the message.
17: Oh.
16: Munang nakadawat po ng namina ron.
17: Oh, labaw sa tanan turns.
16: Labaw sa tanan.
17: Una ta mo inom, dawato na to si Kristo na atong personal nga manluluwas.
16: Amen.
17: Oh. Di ba tan?
16: Mo na importante.
17: Asa man kayo tumar lang kayo dawat kay Alex Gino.
16: Oh. Oh. Ang Ginoo ra si Kristo Jesus ra moy makaluwas nato.
17: Kana. No? John 3:16.
16: Kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan sa bagay nga iyang gipadala yung bugtong anak aron sang kinsang mo tuok kaniya di mawala kun dili dunay kinabuhi nga
17: ka. Salmo 23:1.
16: Ang Ginoo nga kung magbalantay, way makulang ka nako.
17: Deuteronomy 5:8.
16: Nagkadagan naman ha.
17: Ha? Nagkadagan na? Naglapas na po na katong endorsement nila.
16: Wala ko na.
17: Kanagod sila mo si Shay. Ang ato science mo, di lang kini biblika lang.
16: Tawa naman si Abo.
17: Ha? Bo, pamanyabot mo.
16: Good morning, Anthony Hermosa. Morning, everyone watching live in Adrian Game Farm.
18: Foro de los Pueblos.
16: Balik na sa baba.
17: Ah, sige. Balik ka na to, mga sugi.
16: Wala sila kaya yung blood.
17: Ingon, dundig, ludobe.
16: Amen.
17: May tao, no? Unfair ba kayo yun mga gala sa mga namuhi? Muna mo ba, di na mamuhi o di na mabalik yung muhi, ihaw na lang ila.
16: Ihaw na lang.
17: Huwag madundun, mag-ihaw.
16: Maghihaw
17: siya doon? Ha? Nagsabot man ni. Kami ati Terry sabot man ni.
16: Ah, mo ba? Huwag ma?
17: Ha, ato tatungas man ta dito. Nagsabot na bayan ka?
16: Ah, mo bitaw.
17: Nga magdaman, may sinina daan po. Kaya pagkaman mga ligo, mamigdagat.
16: Oh, ligo rin magdagat? Okay kayo?
17: Ligo, magdagat.
16: Ano nga maasinan po ng imuhang kuhan? Buko-buko.
17: Asa?
16: Pero pag nalag kabo?
17: Ah, kabo?
16: Oh. Taob man, mabuntag ron.
17: Taob?
16: Taob. Lalo no. Kayo.
17: Ay, okay ra. Sikon na, basta naman kay gunitanan.
16: Ha?
17: Dito naman ko sa dagat nga na ay gunitanan, mga rilings ba?
16: Dito na ay siminto.
17: Ah, na ay siminto niya. Kato na pong mabaw.
16: Mabaw?
17: Oo. Oh.
16: Lalo man dilitso dito na kay taob.
17: May magdito ko sa inyo maligo. Dito sa inyo, lalo.
16: Oh. May magka, ay, nako inununan.
17: Uma, dito maligo. Ato oh. Natin.
16: Ato mo, mo, basta, ligo ra mo dito, kamula ka umang ko. Ay, sa hapon daya ha, ugma sa hapon ang opening sa law office ni Attorney Marge Maglayan o ni Geng Dayan Picardan.
17: Ay, makita mi ugma ni Attorney Geng.
16: Oh.
17: Atong
16: ugma sa hapon.
17: Ato i-greet naan.
16: Oh.
17: Attorney Geng, ugni.
16: Ugni.
17: Tawag sa tinag pa nga ni Ma'am Geng, kay inyo man ang tawag
16: Geng. Dayan.
17: Dayan, Attorney Dayan.
16: Dayan,
17: Picardan. Picardal.
16: Picardal Dalieda. Dalieda. Yan ba na Dalieda?
17: Dalieda. So, Attorney Dayan Picardal Dalieda, congratulations for tomorrow's opening celebration. For tomorrow's
16: inauguration.
17: Inauguration.
16: Office inauguration.
17: Office inauguration of the building bandera which is our listeners is also your client.
16: Huh?
17: Cliente makana.
16: Our listeners.
17: Law office makana.
16: Oh, law office.
17: Oh, ngato mga listener, cliente nila.
16: Oh.
17: Our listeners is your client.
16: Mm.
17: Because Attorney Ronel is busy already in airport. Ang kinsa tong partner ni Ma'am Dayan?
16: Marge.
17: Ma'am Marge.
16: Marjolin.
17: Kato dire?
16: Kato, eto ang kitawagan na to ba? Wala to si Attorney Precious ng dolay.
17: Alay to. So, onya nay kwan og ma na poy kaon.
16: Oh, syempre inauguration gud na. Nanay mga pahagkot pod.
17: Sa kanang dag kanang kwan pilit-pilit.
16: Oo, oh, mga
17: na. Na poy kwan ang ka.
16: Masay na dagay. Ano mo ka gusto ka kay mo kag nang ka?
17: Ako siguro turns og na abogado ko.
16: Oo.
17: Di na ko kinahanglan ana mga kwan.
16: Mag inauguration.
17: Inauguration kana di na ko kinahanglan og kanang mga building.
16: Di na. Asa pa kag opisina?
17: Street street office lang ko. Street office.
16: Street office?
17: Ah.
16: Parang kay street sweeper.
17: Sige lang. Di batis, matuyok na ko. Di na ko
16: kanang... Kikinahalan man na. Asa man isend ang notice sa korte. Kinahanglan mga specific address for notices.
19: Dere sa K-5.
16: Dere sa K-5. So, dere ka ga-opisina.
19: Di ko mag-opis na, eh. Pero musuro ko. Mamagyapo na ron.
16: Nasaan ka mga pario?
19: Sa office.
16: Asa ang office?
19: K-5.
16: K-5 na gapo?
19: Di ba, basabot na ko ba nga mugawas ko?
16: Mugawas ka?
19: Di ko gusto nga kung mga cliente may money aron mo piti.
16: Ah, so ikaw may mo-adto nila?
19: Ako'y may mo-adto.
16: Oh, call ka, kaugan ka, oh. Panotaryo ko dere.
19: Oh, oh. Pero, padalo na ko sa office.
16: Ato, so, apaso ni mo?
19: Mabriti sila.
16: Ngayon mo na po kang kuha na ito, 10 days, ah.
19: Taday ayaw.
16: Deklaro.
19: Deklaro na niya ako na ibugadohan. Dito, pero, nabugado lang dito ako mga sugi. Ah. Barato na ko nga abugado.
16: Barato?
19: Magpabarato man ko para daghan ko kliyente.
16: Oo mo ba?
19: Pila
16: may mo?
19: For example, pila man ang kuha? Kanang notaryo?
16: Depende sa dokumento.
19: Nagi-depende sa dokumento. For example, yuta, 1 million.
16: Magkasigaran, 3% man ang pag-
19: Lagi, hindi. Pila man na?
16: Ay, pa. Ikaw mo yung math.
19: 30,000.
16: Oo, mga anak.
19: 30. Pangayon na akong 3 mil.
16: Ah, pangayon na rin mo 3 mil.
19: Ah.
16: Oo. Oh, so, 0.01%.
19: Para daghan mo na ako. Kasabaan po ko na, hindi.
16: Ha?
19: Hindi ko kasabaan.
16: Kasabaan ka sa IBP.
19: Nang masukuman mo, mag-vote ba? Diskartehan mo.
16: Wala nalang bayad. Iprobono na lang og imo hang
19: ayuta man ang ayuta
16: okay imo manggi ko
19: ang kanang acceptance fee for example kanang acceptance fee sa annulment pila man jud inyo ana
16: karon ang rate
19: ah
16: wa ko kabalo ba na mga 250 da kay 300
19: ko pa nga ora na ko 5 mil
16: amo ba
19: pero lain ang abogado ang ako ang pa ko ano dito?
16: Oh, lai mo ipadawatan nimo sa tinor nga acceptance oh. Ikaw middleman ra ka.
19: Oh, middleman ra ka. Sige na kay mo ka robo ka. Oh. Eh sa iyang panghortahan ya.
16: Oh, sa iyang kayo wala ra kay trabaho.
19: Di ta na mga kuan, IBP.
16: Ah, IBP gapo.
19: IBP na gapo. Para sa mga kuan abogado. Libre ta mga sokin tig paminaw. Balikan nato ni nga baboy. Oh. So, nganong sa merkado mga kaeksonan, 300 mga hapon turns.
16: 300 na, may mga 280.
19: 280. Pero ang palit na mga sukit, paminaw sila o 120. Unang mo ba na makigala, ang ilang baboy na nikuhang na lang.
16: Hindi na po namahali na matikuhang ng baboy.
19: Nahimo ng anay. Ang katuntang nga ihaw nun, ang uban nahimo ng butakal. Tungkol kasi kayo magpaabot. Ang uban gali mga higala, ipakao na lang tangkong, may nalang hindi mamatay. Pakao na lang taho. Oh, asa man ang fairness na ng mga kaeksonan nga sa mga hag-reaser, mga higala, ng mga bakyan?
16: Problema.
19: Oh. Di ba? Una'y nakaparot niya, unfair kayo mga higala. Inigabots merkado mga kaeksonan. Pero tingnan po mahala, pero inigaanto nila mga kaeksonan sa mga middleman. Nga to mga higala sa mga balay-balay. 120 ang palit.
16: Oh. 120.
19: Pwede ba makapagawas na nag-executive order ang gobernador? Nga Garis Negros Oriental, money ang price yun.
16: Mas mahal yun, ta? Arang nga marabag na
19: apoy. Hindi manawagan ta, ni gobernador sa ako. Gob!
16: Malakon, gob, parang maproteksyonan nato ni ato.
19: Para maproteksyonan, gob! Tingaw mo na sa baboy. Ayan na kay baboy ba nang gisipon?
16: Eh, ito itong dahulo na.
19: Para maproteksyonan na to, ang atuhan ng mga mag-uma, ang atuhan ng mga namulig baboy ko, manawagan ko ni Mogog na, kwan, 180 lang.
16: 180 ang live weight?
19: Ah.
16: Okay kayo na.
19: 180. Eh, mong bito baboy sa una, palito 200, padili-dili pa kayo, kay gusto kayo 20, karon, ang panong kag 120. Baligya pala ko tanayin ito. Pala yun, nagipadala ni Dundun.
16: Ha?
19: Padala mo ka ni Dundun.
16: Wala mo ko nagpadala ni
19: Dundun. Eh, katong palito na, oh. One, dili to, kwan to? 180 ba to? 190? Yung kanaon niya, ingon si, ingon ka doon, baligyan na to ni 190, ingon si doon, ayaw niya, natin si Moab, dustis na. What are dustis? Ni 120 ba noon?
16: Wala eh, ibaligyan na to.
19: Ha?
16: Ibaligyan
19: to na to. Oo. Oh. Mga presyo, ayaw papadala, diri ka mga tanan ako. Dali.
16: Wala mo ko
19: na. Wala siya, ito lang na siyang paihaon. Pero kabot na sa kanang mga presyo-presyo, dali na ako pangutala. Para di mo malkansi. Uy, alas 8.32, basi kita'y malkansi, madidikta noon tayo. Alas 8.32, balik niyo man ni standby.
20: Puro Delos Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. K5.
1: D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
22: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Pili Kabunglasan. Ako gyud nakatabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko, sakit ng mangihin. Sabuko ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamu, sulayi ang Mighty C. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
22: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinicas, 4 biotics. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Mags, 4 biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw.
22: Mapalit sa inyong mga suki butika.
27: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi. Sa diin ka, Pepino!
28: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herb. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
30: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako isulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 na may Visio.
22: Ang Visio
1: na may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
31: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
31: DTX Coffee Mix.
22: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.

0: sa mga butika. Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Puro Belos Palos.
2: Alas sa 8.36! Malik ni sa ito nga pagkapanagubanuban. Kinigang mong si K5 Bernie Campos, kanon ni Gamay PC. It takes 500, it takes Covimex, o kadi tribayo ka musaw.
3: Inis ka K5, at Ronnie Ronel, kanon ni nakalita, X500, it takes Covimex, di tribayo, X4, bayo, X, di palo.
2: Ingon si Esperidion Gantalao Dolino III, 160 ang live with turns. Dito siguro ni sa kuan ila ha?
3: Oh, 160.
2: Sige, hulungan eh. Tagagihulungan man eh. Pero at least na, okay na kayo, 160. Oh, kaysa there is Amlan. Tungod manggod, nga nung iubos manggod sa turns, tungod manggod sa hulga nining ASF. Tungod sa ASF, napoy koan. Pero, ASF lagi. Di man na makapatay tao, makapatay ang managbaboy. O, 120. O niya inigiyahaw niya na mga suking tigpaminaw. Mabot ng 300. Wako ka doon mga gruntons nga doon ay 280 sa Amerikano. Wala eh. 280 sa mga balay-balay. Oo, doon ay uban pa utang 220. Pero matukag merkado mga kaigsuna na maura presyo. Huwag yun mga higala ni Os-Os. So, kinahanglan mo interbinar na ang gobyerno ni ini mga kaigsuon.
3: Singon si Junlin Umandam. O, diri sa amo sa bais, 110 lang live with attorney. Sir Ben, good morning inyo. Thank you sa pagbasa.
2: Ah.
3: 110 ra?
2: Ato na.
3: Ano mo kung ano? Sailing na price? Sa 160, sakto na na.
2: Kung 160 man good food, ini, di man ko na madala sa Cebu. Bawal pa man musulod ang baboy na to sa Negros na sa Cebu.
3: Di,
2: so, meron na sa ito, ah.
3: Oh.
2: Di ko na pwede nga, dalon sa bakulot.
3: Oo.
2: Ano mo na naman dari karon? Mo nang uban 110. Pagka sayang. Sus. Di gyud ra, di gyud makabawi.
3: Di makabawi alkansi na.
2: Alkansi. Sa vitamins pa lang nimo daan mga higala nga imong gitik alkansi na ka. Mo vitamins man ka na kay bawo man ang tais baboy. Ang sopa gyud.
3: Mo vitamins ka.
2: Oh, mo vitamins ka. Nya gastos tubig, gastos kuryente, gastos pagkaon. Mo nang uban na mga kaigsunan, bahugan na nagbani sa aging. Anya, ang bahani sa saging, mahal na po.
3: Baligya dahil na.
2: Asa?
3: Bayan lang sa saging?
2: Baligya man ang kaimo man ang puto ng saging.
3: No.
2: Oh, magto ka mga kaigsunan sa sapal, lubi, mahal po. At tukag tangkong mga kaigsunan. Ang resulta, iligihaw ni mo mga igala sa imong baboy, ang dugo, tuno.
3: Tuno?
2: Oh.
3: Ano man?
2: Pakalaman ni mong sapal, lubi. Iligihaw na na, tuno. Kadumdum noon ko itong...
3: Ay, binangin doon doon.
2: Kadumdum na doon ko... Eh, lahat man ang iya, kay kwan man iya, Taurins man iya, Taurins food man iya. Muna say kwan, muna say kanang kompetensya sa pilmix.
3: Pilmix?
2: Oo, oh, iya Taurins. Kwan kanang Taurins, kaget ka?
3: Oo.
2: Sa rasa tong kwan ba, istorya, istorya ta, dari Bitaron. Yeah, sa pangalan sa imong anak. So, Binigna. Pangalan sa imo. Nay, sa pangalan sa mahag, sa Binigno. Sa inahan, Binigna. Kining bata, Binignit.
3: Yes.
2: Sa gabinuang mo pare. Kasi pangalan sa mahan, Binigno.
3: Inahan,
2: Binigna.
3: Ang anak,
2: Binignit.
3: Gabinuang mana.
2: Binuang. Sa Kristan, Pader. Leader eh. Sa, ko atong atong kuan dito.
3: Tono.
2: Tono, kay mo ato ibindita.
3: Binignit din nga lang na.
2: Para sa itong kuan, kaysa pangalan, Erickson, Papa.
3: Ang Erickson?
2: Ang Mama.
3: Mama.
2: Triumph.
3: Oh. Triumph?
2: Oh.
3: Ang bata?
2: Charger.
3: Ha?
2: Charger.
3: Charger?
2: Sarap, sa cellphone mo na.
3: Ano sa pa ibindita, ana?
2: Ha?
3: Ano sa pa ibindita?
2: Wala.
3: Ah, wala na?
2: Ako, kabaloon sa kuan, sumpay. Kalimot mong ko. Pero istorya man yun na siya. Kalimot lang ko. Limito, muna. Asan ha? Justice niya na? Lohi ba yan? Kasi ma, kataw-katawa lang tayo mga suking tigpaminaw, pero ang kasing-kasing karuntod sa mga namuhi. O nga baboy, sakit.
3: Sakit eh. Dili
2: lang. Ilan ba yan nagikwinta? Na ako'y amigo dito sa una, Kantalawan.
3: Kantalawan?
2: O, maligya sa baboy, gikwinta yun na nila. Kung pila ang presyo, pila ni, ang bahog nila. O niya, murag aksyon ang itong pandemic. Paghalin ka rin ang mga suking tigpaminaw, kwenta nila ito sa ilang gasto is 200 kapin.
3: 200 mil?
2: O, ang halin sa ilang baboy is 100 lubintara.
3: Alkansi!
2: Alkansi!
3: Ang hago pa.
2: Hago pa. Pero mao lagi na. Ina na man ang kamuhi, mura man nagsugal. Ina na man ang negosyo, mura man ay sugal. Kana bitaw ang basakan ni motors. Nga maayo na kayo ang tubo sumay. Nanguhay na. Kalitog lunog. Di kalitag lunog, tungod kay doon ay bagyo mang higala gabaha.
3: Kansi na po.
2: O, nito po man ang pitos may bayawan. Kapila na maigo ng bayawan. Bisan dito sbotwan sa una mga higala. Nanguhay na turns. Lamidag ko kay mga uhay, mga kaisunan. Pero di pag hindi mo maani, kalitan ni uwan na mga kaisunan.
3: Ma.
2: Mga ng business, mo lang ni Apple kag business, risk na, usa na sa mga risk factor ang mga suking tikpaminaw. Yan ang mangingunan na mga higala.
3: Dapat ayudahan sa gobyerno. Nili pwede na basagdan ra, kay mahagsa yun ang
2: ayudahan. Ang ayuda sa gobyerno na apirme. Pero tungkol sa kadaghan ng mga tabangunon, muna nga, cut off for, or budget
3: na. Hindi si sariling subsidy, kwartaan na, regulations ba, mga pagtabang ba? Nga, pagkuhan po din tao, ma-assisan sila ba?
2: Assisan, pagkahuman.
3: Sa pagbaligya, sa pagkuhanan na ba?
2: Dili. Assisan sa pagpaman. Ama kong buti masabot ba nga, uwa pa na maligya, uwa pa na ani, uwa na, nalulo pa na. So muna nga, tagaan na lang po sa gobyerno si Miria lain.
3: Assistance.
2: Mangga. Nang-spray kag mangga.
3: Oo.
2: Oh. Moy, pagkahuman yun ni Mukuan, kanang unsay tawag.
3: Pag-spray, giulan pag ayo.
2: Wala pag-iulan.
3: Wala.
2: Namutos na yun ka. Higag ko na. Nikalit nagbagyo. Apil pang punuan mga kaigsunan na nahagsa. Nangaluka. Ingon anak na. Muna.
3: Di Herbison og sayo?
2: Herbison sayo. Mahali na. Herbison ni mo. Herbison ni mo sayo ng mangga nga putot pa. Samali karon ang mga sulkintik pa na kini karon kining baboy tungod sa ISF. Sige lang tag-hisgot, iisip, iisip. Sige lang tag-hisgot, iisip. O niya, wala may mga baboy naging nga namatay.
3: Wala, nabitaw.
2: So wala iisip siguro. Ilaw lang ito na pa iisip, mga kukitik pamilaklans. Kay Inig Butanga, for example, San Antonio.
3: Oh,
2: oh naimatay niya sa patay man halos.
3: Oh.
2: So karunwa naman. Amlan, wala naman. So, na na, pero karunwa naman. Tanhay, wala na, bais, katulay lang siyaton, wala naman. Ihaw, grabe, inihaway naman gali.
3: No, gani.
2: Oh, ingon sila nga, katukulong pistas panay, bawal ko ng mga sulking tigpaminaw, magdala ko noong...
3: Binghouse.
2: Kakaon ngay ko na rin.
3: Ano ba? May nag-binghouse din mo?
2: Di lang kumusaba, kinsa.
3: Oh, gapadala, dais ko yung Marlon.
2: Pinay!
3: Adilis mo yung Marlon.
2: Uy, wak man ko ato din, dito mo ko Cebu.
3: Ano gani? Ngayon ka na kakaon ka din, padalaan ka.
2: Ay...
3: Taga-tanhay.
2: Dito tanhay.
3: Dito tanhay?
2: Dito tanhay. Kayo ma... Makadungo polis. Sa magdala, nagdala ba? Numinsyon ako ba si Dakpon?
3: Dakpon? Ano ba na? Nakaon naman yung mga kalibang na magayin naman ng Gibring House?
2: Sa nagdala ba?
3: Ha? Si Ray ang naman po yung naitigdalanan mo dito eh! Di ba na Dakpon o police si Ray
2: po? Wa naman, wa man ka ni si Ray. Dito naman na, nakapto naman itong birthday ni Ma'am Joy.
3: Amo ba dito na ito?
2: Siya pa'y nagdala sa dako kanya tequila.
3: Amo ba? Pagkauli? O Gibring House niya?
2: O pa na ibanan. Ay, Ma'am Joy, good morning. Kumusta ang Manila, Ma'am Joy?
3: Joy, cry.
2: Bumito naman higala. So, mas maayo nga, tabangan. Na to, gobyerno, tabangi. O niya, kamo po diyan ang mga kuan. Kamo po diyan ang mga mamalitay. Tanaw ninyo nga, kanang alkansin na po kayo siya.
3: Ay, na po niyo pa sobrang pabarato.
2: Mas maayo pa nga, di na lang ninyo paliton.
3: Oo.
2: Bahala kung saunan nila.
3: Parang makatubo ang bangkil nila, baboy.
2: Ayaw, for turns. At least, mahimo siyang ko Anton, mahimo siyang Bisaya na baboy.
3: Bisaya na ang baboy? So to pa ka na rasa nga baboy og dugay nimong ihama, Bisaya dai.
2: Bisaya.
3: Mo ba?
2: Oh, anya og di pa gyud nimo na ma dispose sa pipila ka mga bulan.
3: Oh?
2: Mahimo na na siya og baboy ihas.
3: Mahimo pag yung ihalas?
2: Ah.
3: Oh, busa mo yan na nimo dili na tangkalon.
2: Di na. Anya og mahimo na na siyang baboy ihalas. For example, bigya po ni mo ma-dispose.
3: Bigya po.
2: Manganak
3: mo. Dispose na ni mo. Kaya ikaw lang na ni mo gitangkal. Ihalas naman.
2: Ay, ihalas na. Ay, manang hindi. Oh, nagsurisuroy na.
3: Ah, nagsurisuroy na.
2: Oh. Manganak. Maka-anak. Butakal niya. Nay-anay. Oh. Manganak.
3: Oh.
2: Oh. Pero ay problema mo. Uli, ramanas tag-iya.
3: Mo ba?
2: Ah.
3: Huwag gila yung hawan sa siligan.
2: Gili man. Kaya gigala man ni Dundun. Muli, ramanay ila Dundun.
3: Hindi
2: ito mga sakintig paminaw. Luoy, uli. Maniguan na lang ilang baboy, palita po ninyo bisag, for example, 120, bisag 140. May na lang po nag-20. Kaya di ba mamalkan siya na kinigmaligyan ninyo dito sa merkado, 280 magyapon! Kunya ini dipalit niya na mga kaigsunan sa mamonetize merkado, mga retailer, ibalik lang po na nilang 300. Sir, mga kaigsunan, sinan sa gamay, ay ninyok piita. Kay kanang mga bahog ka mga kaigsunan, praka-praka kapag ka-istorya tons, misa ng imong bahog gali siguro. Pero kasagaran sa imong bahog, cash man. Pero kanang uban nga way, ika-cash mga igala. O tangon pa na nila dito sa mga agriwit. O niya, una na sila mo bayad mga igala, pag-dispose na, pagkahali na sila baboy. O, unsaon man karon dito be. Nga ang presyo sa bahog mga igala, mamang yun na. Nisod man kay, ang usa ka gatos mga kaigsunan ng sako, for example, iniga, ningon ka dito nga, sir,
3: barato man
2: presyo. Hato na mababoy, 50 na lang akong kuan. Hindi man ako hindi. Bona dia. Una na sunod, unsa may hayop turns nga, tigid mo ubos ang presyo. Kaya mo nalang isuggest na ito, nabuhiyon nila.
3: Halas.
2: Ha?
3: Halas.
2: Ay, yabot na. Halas. Except halas.
3: Di mo ubos ang presyo?
2: Ah.
3: Kuan? Baki.
2: Ay, yabot na. Di man kayo mangaon.
3: Iro.
2: Ay, sa mo. Di man na. Kuan na. Ayaw na. Di man na mabaligya.
3: Baligya na eh.
2: Di lagay. Ah, mabaligya na. Pero di man na maihaw. Tarong.
3: Kuan? Basta maihaw.
2: Basta kuan kanang makaon siya.
3: Maka-rabbit.
2: Ay, hihihin na. Luuda po na na yung buong pensyon.
3: Balagtok, mahal.
2: Nasa mo.
3: Pag 600 ang kilo.
2: Ay na.
3: Sabihin mo ang layhan. Ikaw, Dobby.
2: Kanang hayop nga.
3: Oh, diligid mo ubos ang presyo.
2: Di mo ubos ang presyo.
3: Oh.
2: Sa yun.
3: Ansa?
2: Hindi mo mudag kuan. Hindi mo mudag kuan.
3: Mugunza.
2: Mug-anak.
3: Masa-presyo. Di mo na baligya.
2: Di mo na baligya lang. Ibang mag-inig ka ng good pabangan man. Uy! Ay, ginawa ko. Ethan James Sarmiento, pwede na ihaw. Ethan James, morning.
3: Pwede yung Ethan?
2: Ha?
3: Pwede ihaw ang?
2: Ba't? Saan yung
3: alas?
2: Ah, alas siguro niya.
3: Pwede na ihaw.
2: Akin si Ethan James sa kung ano siya, baka.
3: Baka?
2: Baka niyan kung ano niya.
3: Eh, baka baboy nila yan, ano eh?
2: Ha?
3: Baboy.
2: Si Ethan baboy? Ethan James?
3: Ang iyang layhan kanon!
2: Eh, ikaw ba ay pag iklaro? Masayog kong tubag.
3: Gani eh. Ang iyang layhan kanon, baboy, karning baboy.
2: Kili, di na siya ganun. Biji ni siya.
3: Ah, baba? Biji?
2: Biji na.
3: Eh, asa magiging ka ng fats niya?
2: Sa baboy. Tan, lito, Tan, wala ninyo na, Tan. Kano saan na po kabalik ni Ritan sa Dumaguete, Tan?
4: Lame kayo!
2: Alas 8:49 na mga kaigsunan!

0: Friday sa tanan, happy weekend, happy all.
1: Happy Friday to all, happy weekend and happy all.
0: May buntag mga suking tigpaminaw.
1: Good morning our listeners once again.
0: Kumusta man ang ato ang mga baboy diha sa inyo mga tugkaran?
1: How's your pig in your Bermudes?
0: Ha? Huh?
1: Bermudes.
0: What's that Bermudes?
1: Para siguro itong cowering skin. Bermuda ba? Bermudes?
0: Ito sila. I-assume kasi nga ang ilahang tugkaran ay Bermuda.
1: Yeah. I assume. And I proclaim.
0: Nabahuga na ba ninyo ang inyong mga buhi?
1: Nabalik na po ni dito kang dun. Your pig and not all pig. All your animals is intact and breakfast already.
0: Pamahaw.
1: Huh?
0: And
1: then?
0: Naligo na ba ninyo kini?
1: Have you washed this? Wash out this? Or take a bath?
0: Amo mga panghinaot nga bisan unsang problema karon nga atong gisagubang ilabi na sa ubos nga presyo sa baboy, di ta mawadag paglaom.
1: I hope and I pray that even the price of the pig is very low. I hope that you will not be hopeless.
0: Ug padayon kita nga makigbisog sa kinabuhi.
1: And always fighting for the right for a cause. Each and

0: ay sakto. Ay, ay, corrupted. Roof day ko, atok day ay. Roof, ah, sakto, roof day, roof.
1: Tingnan na naman kung silamat sa atok. Itaw, oy, pag ino mo detects 500 yar, hindi mo ayaw
0: meron. Just to take your detects 500 so that high blood pressure is no more. Panitigong oras sa kalat sa mga CEO, President, the Generous Boxing, Boxing, Doc Ramiloy.
2: Area Manager, Santa Catarina Mayor, Pev Ubania, Naligan.
0: Morning usap gato ni Dudong Nino Ligan, Pikas Lawak, Jonathan Kalmug. Kanikapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanonika, Mighty City, Takes 500, Takes Coffee Mix, of D3, Mayo, Kabusaw.
2: Okay, K5. Attorney Dudong, Kanonika, Takes 500, Takes Coffee Mix, D3, Mayo, Expo, Bayo, Takes, Ibalubos. Pero sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros.
3: K5, News FM, Puro. Kamos Kamos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumple

0: expert. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym kod baya ako, Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Diri na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga putas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
2: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag asa.
1: Palakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay.

0: silingan, gati TX500.
1: Nag-inom ko 3 capsules a day.
0: So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TX500!
3: Pabali ang mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laban, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pag-isgutan na ito, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasok-asok, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Mahong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on atong antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
0: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali ang mga butika.
5: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Correct.
5: Sa mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Ganahan yung mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon mang yun, usarapod ka kasi. Ang sekreto sa antioxidant, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidant.
4: Correct.
5: Kung palatan alugbati, di ko ganahan na, nubura na ang antioxidant. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
4: Pagkataasa na, Doc.
5: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw? Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GPX ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang guan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow.
5: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naadyoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot akong sington.
5: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jud trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat nag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Kay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang imo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganan diyan nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan diyan, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan akong inom ang Nutribio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o pagdamay sa akong buyon.
6: Nutribio, ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Balik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi o ako po dupos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ang tulog ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dud kayo. DTX 500.
6: Pumalik sa mga butika. Kining tulumanon. Hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigiban ninyo inom ang inyohang D3 Bio. Pinauto unta gisigin yung inom ang litro bayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sa litro bayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Oh, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track.
5: Mao sa da Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
4: Mm.
5: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ni do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Ya, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot po ni sa imong kidney Sir GP.
4: Ug
5: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot po imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: Bio.
9: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga mingon,
4: so,
5: the
4: man,
5: larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na! So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasunod si glucose, lain ang musunod.
5: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
4: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Di correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa watoksin sa matambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw niya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
5: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sa GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3 Bio!
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh.
4: Kayang-kaya
5: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
4: Kunya all natural ba jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya kay whitening agent nga makapaputi si imong ilok.
5: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
4: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na nada sa GP sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
4: Lami, judi rin Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
5: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami dyan di inamog kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored packs raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laban, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sige, pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides na makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses na mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dakong kay ikatabang, Doc, ang D3 Bio kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
11: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta dahi ka dok?
5: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni-upgrade ka dok, ha? Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP?
4: Kay usay man gud dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agad yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mientras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kang desisyon.
5: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga
4: daw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
5: Kaya ang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest na pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampiyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
4: Dinira usa taman dok, no? Ako si Gentle Generoso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10 punto sa buntag. Takunatod ka na ito sa Martis Yankline Base ng Vitamin C. Inubaran sa Detox Wanda, Detox Coffee Mix, nag-apply ka na ka-detox ka pa.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: May buntag mga ka-K5. Welcome na usap sa itong K5 Top the Hour News ng Adlong Biyernes, August 7, 2025. Alas kita sa itong mga nagunang balita karong oras sa Gimanduan ni Gobernador Chaco Salaberria ang kapulisan na sumpuon ang mga sindikato professional squatters na iligangan nag-okupar sa mga bakanting luna sa lalawigan. Iyatagan ang ibugatuhan sa gobernador ang maong mando ato sa panagtigom sa Provincial Peace and Order Council aron panalipdan ang mga pribadong tag-iya sa yuta. Ipasilanan usab niya ang mga lokal na pangagamanan nga magbinantayon o dili mag-malinga batok sa mga mapahimuslanong Manila ni Muyo. Iandam na sa mga otoridad ang ilang operasyon aron pabalhinon o gubuon ang mga estruktura sa mailigang nagpuyo sa maong mga dapita. Samtang sa lain nga bahin, kinahanglan nga magpabiling pata, sugulay gidapigan ang mga senator judges isip mga abogado sa husay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Mao kini ang tubag sa palasyo sa dihang pag-ipangutana bahin sa assessment ni Secretary nga adlaw sa impeachment trial. Sa press briefing, si Palace Press Officer Undersecretary Clark Cass umingon nga katundanan sa mga senator judges ang pagpangutana lamang alang sa paglaro o dili ang pagpahigayon o cross-examination o debate sa mga saksi. Parang kausap nga giingon ni Castro nga ubang mga senator judges daw naglihok isip mga abogado imbis nga mahimong patas nga mahuwes sa impeachment trial. Mga katong naglangkob sa K5 Top Diawa News ng Adlong Biyernes mga ka-K5. Nga ito nga po ka na ito sa itong paborito food supplement ang Mighty Sea Alkaline Base. Inubaran sa Detox of Honda Detox Coffee Mix, nakakapit ka na ka-detox ka pa. Dugang mga balita ang bantahin sa 11 Mbps, ingon man sa Tidibayo Evening Newscast. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Sharam Rehumi niyo para sa kampiyon. Nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Nagro sa K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tasyod kayo ng akong blood sugar.
2: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500
4: adlaw-adlaw.
0: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye gani ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka na.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagkita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mapalit sa mga buti.
14: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
17: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
18: Plano ng lupong sa suspek.
19: Nagitaan na scorpion nga tapo sa lawan sa
20: biktima.
21: Patuloy pa ang imbestigasyon.
17: Pinasin at expose ang katiwalian.
22: Take it goes down ang lugar kaga mga residente.
17: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si ka-K5 Brian Mudek. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM News.

0: Live News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Minitag Andalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa
0: D3Bio!
4: Ngawan ang nabaka-ugana sa kama?
5: Masinog!
4: May diabetes ka?
0: Ang DTX 500 na! Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts
0: ng phytochemicals
4: ug antioxidant
0: ng gigan sa palaya
4: ug disugan sugar cane
0: mga organic compound
4: ng effect
0: matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Ang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Kapag-abutika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Mapalit sa mga butika!
0: Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o hilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsulila kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C. Hinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
0: Sa mga butika. Sakit ang dyan. Kasagaran. Nalisdan sa paglibang.
2: Mab Clinicas. Probiotics.
0: 545 probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
2: Sa Clinicas. Probiotics.
0: Swabe. Ang paggawa sa huga.
2: Mab Clinicas. Probiotics.
0: Adlaw-adlaw.
2: Palit sa inyong nasuki butika.
0: Extend.
2: Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga
0: D3Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamit din ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Mapalit sa mga butika!
0: Mighty C!
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM

0: Gan sa D3Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang po sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3Bio, ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga panghunahuna.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa ingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imo ang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
0: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niya ma-produce nga free radicals.
4: Correct. Muna'y maitabo. Kung matumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sundanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pud ka nga, utukan man ko atong bata pa ko. Nga nung karon nga nagkaedad ko, nagkaminus naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
0: Correct.
4: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir JP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
0: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3Bio.
5: Ako si Jan, usa ka first time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3Bio. D3Bio. Health News.
6: This is K5.
2: K5
6: News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM, your official news and music station. Detroit Bayo.
1: Ako si Elena, gayong jud ko Detroit Bayo ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: Detroit Bayo, ang Detroit gamay bisyo, ang bisyo gamay Detroit. Mapalit sa mga butik. Detroit Bayo, Detroit Bayo.
2: Ako si Delphine, usahay nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Detroit Bayo, nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Detroit Bayo, ang Detroit gamay bisyo, ang bisyo gamay Detroit. Mapalit sa mga butik. Detroit Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? GTX 500. Ang GTX 500, ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikian sa palya, yun ang hatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay mang GTX 500. Adlaw-adlaw
2: GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugga sa kama, masinog, may diabetes ka.
2: Mang GTX 500 na.
1: Ang GTX 500, ito na powerful extract, yung phytochemicals ug antioxidant, ngagigan sa palya ug sugar sugar cane, mga organic compound, yung effective batok sa sakit ng diabetes.
2: GTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap para yung sangha marcuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabig na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamitid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapahal butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline na vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend Supplement for Men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb,
0: stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Kung si Judy taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 Probiotics at 280 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatamang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hindungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa

kagahat ang proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, kag Virgin Coconut Oil, DTX.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tiba atok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12

0: antibacterial property doc. So Campion jud ang antibacterial, Campion ang antiviral, o Campion pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Mm. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Mm. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Mm. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Mm. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujud. Kay kung mudagan na ni sila, na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefit sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: husto,
4: Sir GP.
0: Husto.
4: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
0: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taso day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Papalit sa mga
3: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansaya, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may K3.
4: Apalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Hadjo, 62 years old, taga Porocuno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati sa ulang pagka naginuman ning K3 Bio og DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: D3X 500,
4: mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kita balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imo bana ma'am?
4: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsang sa ITX 500.
5: So, unsang may pilde sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihang murang numinor ba o makakumar. Kita sa isit ani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-isit at kumar ani.
5: So, wala pa din siya niinuman na. Unsang diyang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Kuan niya, dali siya magubo. Magdalagana din siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, unsang may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Nambiwan dyan ni ang kwan, may kising. Litri bayo o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis ang mga butika.
6: Litri bayo.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Didang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa ang butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
15: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rekul ang resistensya sa Clinica Sport Biotics.
16: Mapalit sa inyong mga suki butika.
17: iCare Gold.
18: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
17: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
0: and
19: more.
0: Many more.
19: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
0: Palit na!
19: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
0: ENC Mart.
19: Your all-in-one store. Junel Clothing.
0: Junel Clothing.
10: Junel Clothing na gawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ugban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, ugban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone.
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
20: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
21: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
22: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
23: Let's elevate your event.
24: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: The Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
3: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 40 minutos, milabay ang launa, alas 2 sa hapon na. O katong oras, kinatid ka na ito sa DTX at Coffee Mix. Sa ito, mga ka-K5, ang aganahan na kayo mga pikagibog na. Bisan sa kainit sa panahon, init sa inyuhan. Dag-o mga dili sa amuan. Organangig mo pa init mga ka-K5, ayaw kalimot sa DTX Coffee Mix kaya nakakapinakan, nakadetox ka pa. Nasa tayo vitamin sa mga ka-K5, ang ato ang Mighty C Alkaline na Vitamin C. Suwari na, ariba na tayo. Iwan na tayo igong oras. Sakpa na sa ta sa oras, ani ba? Burawag, ikaw, gangi mong uyan. Sakpan ko. Nasyara ang imuha. Toos at sa. Toosag. Kita rapat yung mga babae, dali kita patuuhon. Dali kita patuuhon o bakak. Pero tinuod, lisod kita mutuo. Ano naman ang baliktad, Dijilin? Lasay, baliktad mong tag-utok. Misag tarong na, ato pag yung tarungon. Nagiwi na, ato yung hiwion. Nainguman, mag-ilak-hila. Anawa! Di ba good din noon? Sorry, nagayon ka sa... Sonso naman yung wain. Ano na tayong sa pangutana kay atong oras gadagan? Buragang imong gugma sa iya. Abtik pa sa orasan. Ari na ano ang iyong pangutana kay ang mama na ay... akong mama bulag sa akong papa. Kay wala sila nagkasinabot. O, hindi magkasinabot, bulag. Siya'y dugayon, di ba? Dayon, ailaing uyab-uyab si mama. Dili ko ganahan, Dijilin, kaya wa na'y oras si mama sa akoa. Wa na'y oras si mama sa akoa na ana lang sa lalaki. 19 years old ko, og ang akong manghod, 12 years old. Panguta na, pwede na ba ko mo separate kay mama, di ba? Og dili na siya kakuha sa akong support, sa among support. Ay, kaka sa kaning sa kuan. Kaya wala na yung oras yung mama sa iya, ha. Okay lang sa imuha, kaya 19 years old naman ka. Karing sa 12 years old. Ari ka sa 12 years old. Kaya wala na sa ni oras yung mama. Kaya ang oras to, ana sa iyang uyab-uyab. Bantayin yung imuang igsuon, ma'am. Pangutana. Pwede na ko, pwede na ba ko masiparate ka ni mama? Pwede na. 19 naman ka. Ang problema lang yung manghod kay bata pa kayo. Og dili na siya kakuha sa akong suporta. Pwede sad. Pwede sad i-direkta na sa imuhang papa sa imuha kay... kwa naman ka. Di naman kami nuri. Pwede na kayo nga ikaw na ang magpadagan sa suporta sa imuhang papa. Pwede na nagdinamagi sa iya. Sa imuhang mama. Kaya kabalo naman ka sa imong gibuhat. Pwede na po ka mo separate. Kaya 19 naman ka. Kaya ni mo. Kaya na ni mong sa tawag niyo. Kaya na kang manginabuhi na ikaw. Mga kamigay sa una, 17 pa lang. Wala namis po dira sa among mama. Tinuod na. Ninoon na siya mga ka-K5. Kabalo namin mo diskarte sa una. Di ako, 17 ko, bulag na ko sa kong mga ginikanan. Kabalo na ko mo discarte, kabalo na ko mangitag kwarta. Kamigitanan na akong mga igsuon. Ganan gito lang mamapod na makuan bitaw. Kaya sa ila sa mga katigulangan sa una, mo na din na sila nga mas maayo nga bata patun ana. Bulahag mawala sa kalibutan, makabalo na. Or naanay na hibalaan. Mo na ila sa una gyud. Maod na ilahang term sa una. Pero karon ma mahadlok man tao. Mahadlok kay din taon tanging ano man, di naman hadlok pa naman ning kalibutan karon labi na ni Pilipinas. Pero sa una kay safety tanan, no? Wala pa may cellphone, di Jilin. Sulat-sulat pa man mo sa una. Sabi ko na siya mga kaki-five, mas maayo manggutong di na tamag saliga. Mas maayo nga mula inasad ka kay imong mama na naman sa mao naman nila inasad ni Guya Buya pag-ipo na sila and 19 years old na ka okay kung bata ang problema niya ang imong manghod pero kung kaya ra sa imong mama ang imong manghod ibili na lang or pwede nimo dalon basta naamoy na kay mapuy-an saktong padalangin mo ang papa ninyo. Man na siya, marot ako, ano, mas mayo mong pugod nga, magkinaugaling mo na lang. Kaya, sa ibang bansa ganit, si Utsu, wala na silang pudel. Ginalain na ginanila. Na ay, kwan dito, na ay country, nga ginabulag na ang ilang mga anak di si Utsu pa lang. Sa countries ako ang kuan, sa akong anak, sa iyahang daddy, no? Ang ila dito kay 18 pa lang, 17, wala na silang poder. Eba, 17 anyos pa lang, nagtrabaho na. Kaya yung ginatudluan po nila dito, nga dili magsaliga, ilan ang ginatudluan. Nga, paano bitong kabalo na ka sa imong kaugalingon? Naka, kung magkinaon sa panahon, mabuhi na ka na ikaw ra. Maraming sa mga kaki-five, marapod sa Auto Center. Maraming kakatambag, pwede na kaika mo bulagas na nakasasakto nga iba. Basta kung kaya na nimong mabuhi sa imong kaugalingon, mabuhi na nimo imong kaugalingon, then igo na ang support sa imong amahan. Go! Ano ko ikaw oras? Ha? Confession ni Minotos, milabay ang alas 2 sa hapon. Pagto nga oras, gatid ka na to sa DTX Coffee Mix. Ginadudusab ka na to sa Vitamin C, mga kakipay. So, sa lunis sa tapuhon na mag-uban-uban na Sim Station. Sim Digital lang di hapon sa K5 News FM. Bye-bye and the best is

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
5: Hansia Clavel.
4: Ilan na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano na bad-tag mo?
5: Among manang natin ako na baga daw, sakit pala.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
5: Amo lang yun. D3 sub-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DGX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DGX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DGX 500. Kaya akong ugang. Kayo yung BP. Naayos sa DGX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DGX 500.
1: DGX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Cancer, Cyst o kung tumor. Dagmadamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Klinika Spore Biotic. Nga tunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong

0: will you shoot it? Mil 96. Sa mga gunang balita karong oras ha, si kanis Senator Antonio Sonny Trillanes IV ipahibalo nga yang gisuspenso mga kaso ang gisang at batok sa upat ka mga kanisundalo o Manila gibakwi ang nangaging mga affidavit o mga allegation batok kaniya sa International Criminal Court o ICC o gubang personalidad. Mato ni Trillanes, isip sa mga kasundalo kaniadto, naloo siya sa kahimtang sa mag-iingong gipahimus lang tungkol sa kakulang sa panginabuhihan sa mga taong adunay madulong mga tumong sa politika. Mato pa yan ang hinaot siya sa mga magsilbing bugat ang nga leksyon, ang ilang ginaagian na hindi na masubli pakining mo nga sitwasyon. Dugang pa niya nga nagtuos siyang aduna pa ilaing mga kanisundalo nga gilingla pa sa mga maong grupo. Samtang nga sa laing nga bahin, gisundan sa pag-uso sa stasyon sa Middle East o pagbalig-on sa kaso. Kilaw mga minusan o kanyutod 5 pesos matag litro ang presyo sa diesel o gasolina. Sumalakang GDP Petroleum President Leo Belasa. Ang maong dakong pagunod mahimo abot sa 4.50 pesos hangtod 5 pesos matag litro sa sunod simana. Kini nga mapagpanaog sa presyo nagikan sa pag-usosob sa pili sa krudo sa Asia. Human may anam kaubos ang geopolitical risk at premium ba? Bisan pa manining maumayong balita, nagpabiling gapon ang pipila ka makabalakas sa supply tungod sa nagpadayong kaguliyang sa rehiyon. Mayroon itong magkag-i-5 ko itong kitapo 3 hour. Karong oras hanggang itong kanato sa YTC. Ang alkaline base of vitamins is ang D3 ba? D-Rex sa 500. D-Rex sa Kufimix na kakapitan na nag-detox ka pa. At ang ginoon si Kaki 5X Candos Santos sa programang El Castigador sa alas 4 sa hapon sa mga dugang balita. Sa K5 News FM, ito nga D3 Bio Evening News ka sa alas 5.30 sa hapon. Kaupon si Kaki 5 from DJ Rufa De Vero. Ikan sa K5 News FM News Center, ako si Kaki 5 na Divina Tindog para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko Kalingaon sa Negro sa K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
3: Ang visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga...

0: for 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty Sea, abog og taligsik ako ng masuklan. Tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty Sea. Highly recommended kaayo nako ang Mighty Sea. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty Sea, Clinicas Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako ang isolay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utob na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilpe sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty Sea. Immune booster po ito. Mighty Sea Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. History
1: Bio. Ako si Inara.
2: Pasod kayo ng akong blood sugar.
1: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
0: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong may muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
0: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500. Makatapag sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Kapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
0: Gasagit ang tiyan, mag-clinical spore biotic. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-clinical spore biotic. Gatapag sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
0: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: GC.
1: Ang Alkaline na Vitamin C.
2: Sa mga butika.
1: Sakit ang dyan.
2: Kasagaran.
1: Nalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas.
1: Probiotic.
2: 545. Probiotic.
1: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
2: Sa Clinicas. Probiotics.
1: Suwabe. Ang paggawa sa hugaw.
2: Mag Clinicas. Probiotic.
1: Adlaw-adlaw.
2: Pabalik sa inyong kasuki butika.
1: Extend.
2: Food Superman for Men.
3: Usi Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: T3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Joel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
9: Sige, pambutan tayo mga kakifar.
8: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
10: Dili plano ng lubog sa suspect.
11: Nagitaan na squad yun nga tapos sa lawan sa biktima.
12: Mga balikay.
13: Patuloy pa ang investigasyon.
8: Kutilasin at i-expose ang katiwalian.
14: Naging ghost town ang lugar kada mga residente.
8: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.

at ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Nawan ang makauga na sa kama. Masin og may diabetes ka.
3: PTX 500 na.
5: Ang PTX 500.
3: Adlaw powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
3: Ug disugured sugar cane.
5: Mga organic compound.
3: Effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics, ng 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, ng good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori, ng makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
9: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend food supplement for men.
1: D3 Bio.
10: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo. Kung usaw ang pagpagamay, isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga tarsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nagatian ko sa radio ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pag yun ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Pero maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
14: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of of the Filipino.
16: Oras, alas 4:10!
17: El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador! Bali sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian! El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador! El Castigador! Tiyag sa kamaturan mo ay nginig na hinagiman araw masumpo ang hiling pinuhatan. Ni ang sumbong mo, kang Lex, Kambos. Komentarisang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Hindi mapairan, hindi masaguran mo luntos. Huwag niyag-iyag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Lex, Kambos. Tingaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilipigan. Sumundo kang Rex, Kambos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kambos.
16: Okay na nga suligan, shocking to the minaw, may hapon ka ninyong tanaan, Luzon, Bisaya, Samhin, Dalaw! Dala po ng inyong tulumanon, akong tulumanon! Rick Santos, Kambos lang sa Japon, inyong makauman, tamanta alas 5 in Jain Punto! Sagala sa mga social manager, Kipag Sebrini Camuso, Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pev Obaña Naligues, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño, Akagos Barong Partner, Sa Picas Lawa, Kipag Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbog, Sagala sa mga Chief Engineer, Kipag Amorville, Kinatimok ang puwersa sa Kipag Yusuf M. Magiti, 97.7. May hapon ka ninyong kanan, ladies and gentlemen. Pizza City! Adlaw ka rin na Biyernes, bulan sa Agosto 2026. May hapon si Nagsina Magiti, ilang kumay sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihon Area, ilang kumay sa unum ka mga munisipyo. Apo Island, Area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkarsi, Gumandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulong, Dalagi, Barili, Mual, Malabuyo, Caligria, Alcantara, Runda, Bajan. May gapon ka ninyong kanan, mga kakivay, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, may gapon! May gapon na tira sa mga driver, sa mga tricycles, Asia Ride, mga bus drivers, Mihair, o sa masakyanan niya, padulong sa may North and South Mall area. Ilamin ako rin sa mga habal-habal drivers, footmark drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o malmanagat, kabukiran o kabutagan. Alcantara on duty, BGMP, Provincial Jail, MBI, CIBG, Highway Patrol, is okay. Maritime Police, Coast Guard, SWAT and Team 1, 2, 3, 4, na nag-meter sa probinsya sa Negros Oriental, PDEO. O sa tanan ng mga hookup station po na ito, kanong urasa. Kipag nyo sa kami sa may Bayawang City, kipag nyo sa kami sa may Seattle, kipag nyo sa kami sa may Sambuanguita, kipag nyo sa kami sa may Bakong, kipag nyo sa kami sa may Tanay City, kipag nyo sa kami sa may Baez City, kipag nyo sa kami sa may Himalalot, kipag nyo sa kami sa may Gihulungan City, kipag nyo sa kami sa may Kalaong City, kipag nyo sa kami sa may Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty, sa pagdalang sunod-sunod magditi sa may Tampi, Lilupan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. O sa mga security guard on duty sa mga Ponce at Banco, Kapitulog, City Hall. May hapon, kanilang tanang sangki sunod-sunod magditi sa may isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan. Wiley Suay, sa Daya, sa inyong radyo, para makamalo kami po sa mga pangita mo, sunod sa 24 oras!
17: Wag-wanting ka sa radyo! Wante! May katapat ka na, Rex Kambos, Sabas, na komentaryo. Rex Kambos, walay pundung-pundung mabulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang, walay di kalisangan, Rex Kambos!
18: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap pumitiyo sa kapag lugar sa gobyerno. Inalis ako sa pwesto dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasa nakatarungan mo. Hindi ko pa sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para sa mga ako. Hindi ba tama lang ang tinig ng bayan ang dapat ilang pakita? At hindi-ingin, pag-iimbot, o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang payalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinulayop sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
19: Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
16: Ate mga saligano, sokin mo na para indagaroon sa itong programang El Castigador. Uluhan sa mga balita! Materialis ng mga alan sa pagpatukod, pagpatukuron sa mga container house units na evacuation na center sa syudad sa Canlaon City, liabot na! Senador Loring de Garda, nilarga sa France alang sa medikal na bakasyon matupan na Erwin Culpo, El Gio sa Santa Catalina. Negatibo sa African Swine Fever ang tanan ng mga gitis sa mga baboy. 41 anyos na lalaki titlo sa PNP Seton sa Maybas Operation at ang iang kompletong detalye. Okay mga saligan, sorting mo na ang atong cellphone number na pwedeng matiksyat o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Unang balita, unang bukal sa mga balita, unang bulan, manukad direktamente sa may Kipagyo sa Tembayawan City, El Gio sa Santa Catalina, negatibo sa African Swimmer, African Swine Fever, ang tanan na detest ng mga baboy. Nagkaroon sa pika sa linga, si Kipag ayong makahilos, Kipag ayong ikipag mo, kandos!
3: K5 News FM Live Report.
20: Ibalo sa Municipal Agriculture Office Livelihood Program nga ang tanang 54 kablada sample sa mga baboy nga gikulikta gikan sa nagkalain-laing barangay sa lungsod sa Santa Catalina ang miresulta nga negatibo sa African Swine Fever or ASF. Kini nga maayong balita subay sa laboratory report nga gipagawa sa Provincial Veterinary Office sa Dakbayan sa Dumaguete. Ang mga positibong kalambuan nagpakita sa hiniusang paringkamot sa mga nagbuhi og baboy, mga opisyal sa barangay o sa lokal nga pangagamhanan sa pagpakailap sa mga biosecurity measure o sa pagsuporta sa walay puno nga ESF surveillance o monitoring program. Aron mapadayon ang pagka-ESF free sa lungsod o masiguro ang sayong pag-ira sa bisan unsang posibleng kaso, gipahibalo sa LGU nga magpadayon sila sa pagpahigayon o laing hugna sa pagpangulikta o blood sample sa tanang barangay sa mga musunod nga simana isip bahin sa ilang regular nga programa. Tungod din eh, painumduman o giauhag sa LGU ang tanang magbuhi o baboy sa paghimo o striktong pagpatuman sa biosecurity sa mga puyanan sa o tangkal sa baboy o mureport sa Municipal Agriculture Office. Balita gikan din sa K5 News FM Bayoan nga gihatod kanato sa DDX 500 by TC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement na available sa Sergey Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini sa K5 ayeng D3 Bio makahilos sa para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng sesyon na K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
16: Okay mga saligan, soking tibunaw para indagkaroon sa ito mga balita. Report ni Kipag ayong makahilos. Materialis na alang sa pagpatukuran, pagtukuron ng mga container house units sa evacuation center sa syudad sa Canlaon City, may abot na. Manakad directamente sa mga Kipag News FM sa mga Canlaon. Siyempre seryo sa mga report. Kipag super, ikipag mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report.
21: Pipila ka mga materialis alang sa tukuron nga 133 ka mga prefabricated nga evacuation center sa barangay Malaiba ning syudad miabot na niadtong Miyerkules. Ang tukuron nga proyekto alang sa pagpangandam sa City Government of Canlaon aron masigurado ang kaluwasan, kahapsay ug pagpangandam sa temporaryong puloy-anan sa mga pamilya nga posibleng maapektuhan sa mga kalamidad. Nahimutang ang pagtukuron nga nasangpit nga evacuation center sa barangay Binalbagan nga usa-usag kaluwas nga lokasyon aron mas sigurado ang seguridad sa syudad ug masigurado ang dali nga paghatag ug tabang niini. Sa karon, padayon ang pagpalig-on sa City Government of Canlaon alang sa disaster preparedness aron masigurado ang tanang matang labi na ang kinabuhi sa mga lumulupyo sa syudad sa Canlaon. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, DTX Bio, MyTC ug DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita nanukad sa Canlaon City. Kini si K5 Sepray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
16: Ato mga salingan, soking di ba na report? K5 Sepray Serio. Ato mga salingan, soking lang, di ka maglalay. Panalita ko sa ito mga balita. 41 anyos na lalaki, tutlo sa PNP Shuttle, sa bypass operation. Nakaroon sa pikasa linya, si K5 Cyril Rippy sa mga report. K5 Cyril, ikipay mo, kandos!
2: K5 News FM, Police Report.
4: Bypass operation sa kapulisan sa Lug Shuttle, na 41 anyos na lalaki, kataga barangay 4 Shuttle, na Grosso Italia, at huwibis sa gabi, ato sa pagiging operasyon sa kapulisan sa Shuttle. Ang mga sakop sa kaupan sa mga sakop sa 5th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion NAR, na doon ay sila body worn cameras connection sa PDIA. At sa operasyon, nadakpan ini ang gabawang suspensado, gabawang 2 gramos kay Gitong Shabu, ang nakuha sa kapulisan, kaya doon na kanibalyo, kapukaba sa 3,600 kapesos. Ang dinakpan, malaw na kinikaroon sa mabugnaw garihas sa PNP Shaton, samtang ipasangka ng kaso sa paglapas sa 9165 con illegal drugs. At nasayran ni Apolisan si Anton Breda sa kinisin ng kampanya, patok sa illegal drugs. Ang balita ni Batito na kanino sa DTX, Compromex, may kapi ka na naka-detox pa. K5 Cyril, DTX sa may drape. Para sa kapi ka balita, Servicio Blanco Cleo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Police Report.
16: Okay mga saligan, soaking mo na report ni K5 Cyril Rippy. Senador Loren Ligarda nilarga sa France alaw sa medical na bakasyon. Matupan ni Erwin Tulfo. Nakaroon sa kikasa linya si K5 Divina Tindog sa mga report. K5 Divina, ikipay mo kandos!
2: K5 News FM Live Report.
22: Ipasaka o pasidaan o formal na hangyo ang senador nga si Loren Ligarda alang sa kabakasyon o leave of absence sa Senado sa wala pang iyang ikataho nga biyahe paingon sa Hong Kong. Upan siyang anak nga si Representative Leandro Levese, sumala pa kang Senator Erwin Tulfo. Gipahayag ni Tulfo nga gipahibalo ni Ligarda si Senator President Sherwin Gasolyana kalabot siyang pagka-absent nga kitakdagikan sa Agosto 3 hangtod 5. Gawas sa nasod, si Ligarda ni atong Agosto 2 paingon sa Hong Kong. Kundiin ang iyahang katapusang hindi destinasyon maong France, sumala sa giprayag ni National Bureau of Investigation Chief Melvin Batibag ngadto sa True FM. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si Kakipa, Divina Tindog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
16: Okay mga saligan, soaking na report ni K5 Divina Tindog. Lain na po na barangay kapitan gireklamo sa usa ka residente sa may barangay Hantianon.
2: Wag-wagsing ka sa radyo. Duwante. May katapat ka na. Rex Gangso. Sabas na komentaryo.
16: Maayong hapon ni mo, barangay kapitan sa may barangay Hantianon Cup. Murag suspended ba niya kapitan? Maay ga reklamo din niya karon, pero kanina reklamo, may abot na nyo sa angko, pero may balik na po. Diba? Hiskutan lang natin ni gamay ni. Ma'am, maayong hapon ni mo diya, ma'am.
23: May hapon po, sir.
16: Okay. Ibirag gamay ang mikropono. Ma'am, dili na ito mag-isgot sa bahay sa kaso-kaso. Ang ato lang isgotan o sa imong sitwasyon. Di ba? O, kasi pangalan mo, kamera ang ginat.
23: Si Bilma Kusakyat, sir.
16: Ang imong pangalan?
23: Bilma Sakyat.
16: Bilma Sakyat. Ang imong pangalan, Bilma, apelido Sakyat. Barangay Hantianon.
23: O, Hantianon.
16: O sa purok nimo?
23: Kwatro.
16: Purok kwatro, barangay Hantianon.

0: Palayo ko sa kamera engineer. Akong balik ko mama para na ko ikuan kapyani mo. Bilma
1: Sakyat.
0: Sakyat.
1: Oh.
0: Ang pangalan mo Bilma Sakyat, Puro 4, Barangay Hanti Anin Amlan.
1: Oh.
0: Okay. Ma'am, o sa may nadunggan ni mo nga nakareport ka diri sa ako kaysa una nga report naman ka na ako. Giaksyonan naman sa dar. Matod pa sa dar, mas maayo kay niduon ka sa ako. Ilang giaksyonan? Di kasapaan siya dito sa pisina. Okay. Mangutana ko ni Mon. Kaya ako, mangutana lang ko, ha? Di ba ito mag-discute ng kaso? Kaya nga naman kapetisyon. Kisa'y pangalan aming kapitanan eh?
1: Si Joan Sibol, sir.
0: Kapitan Joan Sibol. Nako'y nadunggan na siya suspended karon. Turo dili.
1: Na-suspended ko mga okay. Karon, sir.
0: Okay, na-suspended. Di na ito mag-discute ni Mon. O siya na-suspended na. Basta ka na-suspended. So, kanil si Kapitan Joan Sibol na na-suspended, kanang yuta nga iyang napatituluhan? Natikad ba na niya? Nakatanong ba sa Borsico niya? Nakatanong ba sa Bermuda? Nakatanong ba sa Estampilco? Nakatanong ba sa Saging? Nakatanong ba sa Balsanitas niya? O sabay natanong niya?
1: Wala, Jud.
0: Wala.
1: Wala.
0: Nakadaro siya sa tulog kabalikan, wala?
1: Wala, Jud, sir.
0: Wala. Ano sa kanya? Abot ka ng yutaan?
1: 1992.
0: O siyempre si Kapitan 1989 na ana siya.
1: Oo.
0: Di, si Kapitan posible na ana po siya. Kaya ko man niya. Ano sabi si Kapitan niya?
1: Wala agad, sir.
0: Oh,
1: wala agad ang kasupad, sir.
0: Bago si 1989 si Kapitan.
1: Oo.
0: So karoon na patituluhan niyo?
1: Oo, yan di patituluhan.
0: Kapitan, pwede ko ha, kaya nakapatitulo ka. Pero may reason. Kaya naman makitulo. Pero ka, mamuntan ako naman, nakatikad ka. Kap, taga-antikang Pinus! Kapitan Kimol, kinahanglan makatubag ka sa ako ha! Taga-antikang Pinus para nilik kumayas! Tulong na akong pamuntan ni mo, Kapitan! Nakapuyong ka na yung taa! Nakatikad ka! Nakatanong kang kahoy! Nakatanong kang saging! Nakatanong kang yume! Anong sakang tuigan niya na niya? O niya makagapuyo! Kapitan Joan Kimol, tumag!
2: Mag-routing ka sa radyo. Buwante. May katapat ka na. Rex Gangso. Sabas. Nga-komentaryo.
0: Kaya murag dili, maayon ang imong gihimo, Kapitan, wag ka kayo o sa tao. Kap? Manakititulo, imo. Pero nanay petisyon. Basiga plano ka, Kap, imaling gamin mo. Or masiga plano kay nanay mo palit. Pero Kap, di ko mo komentaryo. Arialan ko, pasampa ko, kay para mangutan na pagkulo mo. Respetuhon ko ng imong titulo, Kap. Pero bantay ang ako pangutana, kay masig mo siput ka sa akong pangutana. Ang reklamo ni mo diri si Mrs.
1: Bilma Sakyat.
0: Bilma Sakyat, Puro 4, Barangay Hanti Anon. Barangay Kapitan, nasuspindino sa pagkakaroon. Di ko mangutana nga nasuspindid ka. Joan
1: Sibol.
0: Sibol! Paabot nung tingang Kapitan. Bermes man ka ron, may panahon pa kauba sa Bado Domingo Lunes, makauna-una pa ka Martes! Paabot nung tingang Kapitan Juan Sibol. Para magkaruhan ang tagalikap mo na tinagang lalis pa.
2: Mag-routing ka sa radyo. Buwante. May katapat ka na. Rex Gangso. Sabas. Nga komentaryo.
0: Huwag kay Kaluoy, Kapitan. Kap, bahala na ka. Martes, pag di ka makatubag o di ka makakuan, basing magaplano ka kapwebeligan mo na, ha? Sultihan din ko, Kap, ako'y gasuguan eh, nila, napasalamat ang abogado sa BIINAR na nakareport sa ako. Ni aksyon ang BIINAR, na nakapetisyon na sila, ha? Ako, upang ka lang kunin mo. Ako'y gasuguan eh. Si, ang giliran po'y gasugo, pareho sa ako. So, gamitan eh, Rami. Kapitan Joan Kibol, Martes, pabutong tigaw. Ma'am, salamat kay ma'am. Na naman kayo lang mo sa pais ko lang mo.
1: Wala na, sir.
0: Wala na. Sige, ma'am. Buhay na, ma'am.
1: Sir, sa imong pagtama.
0: Okay. Ma-advertise ako. Ato sa Pikas Lawak, sa pabulak ka mga paybalo. Engineer Kalbog Kandos!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: History Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DGX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butik.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.
9: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo og serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
3: Clinicas for Biotic, kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs for Biotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo ng Clinical Spore Biotics na adlaw-adlaw. O panit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
11: Muling buhayin mo.
3: Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for
10: Muling
3: Men.
10: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. SS T-shirt printing. We customize, redesign right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Edge Advertising, located Solomon Avenue, Dumaguete City.
15: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka magkanta kung murang walay naglantaw ka nimo.
16: I think my best.
15: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuya nga si Magkada, imong pamilya, huwag haing pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, huwag na doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayon sa Kanta Haray Family KTV.
16: Gikumot-kumot.
15: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila ang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
17: D3 Bio.
18: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako lisolay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day. Nahihina-hina na balis sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit ilman kag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit.
1: Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
17: D3 Bio!
18: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Na hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
17: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio! D3 Bio!
22: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio! TTX 500.
23: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Ang TTX 500.
17: Adlaw-adlaw.
23: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
17: TTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
17: TTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
17: TTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
1: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang chat. Ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics Adlaw-Adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3.
3: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. T3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
8: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humansak duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Nawan ang makaugana sa kama?
10: Masin ug
9: may diabetes ka?
10: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts.
9: Yung phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
10: Ug the sugared sugar cane.
9: Mga organic compounds.
10: Nga effective.
9: Batok sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
3: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag tik na ko og Mighty C, hindi jud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C
2: sa mga butika.
14: Ang bata mo wala daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
1: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
2: Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe
1: ang paggawa sa hugaw.
2: Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong mga suki butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Kung si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 4:48.
10: Nesya, sa kahanginan, sa kahanginan.
11: Ubay-ubay nga malatawag sa tua engineer katong kabahi sa isyo kaganina nga naay gareklamo karong 25 sa Agosto ang mareklamo sa usa ka principal maestro o maestra nakabidyo siya nga noto nga ako nanawagan ko nila na kung pwede mag-istorya murag na ay concern pero wala ko mga okay na ay concern kay dili man ba sila maoy gi reklamo pero kung pwede katong reklamo pwede kung kutawagan kay para mahusay na ni sila kay ako 3 days na amang tasto na dili tayo nga labok-kilabok na to kay di po na ko pwede nga isa lang diretso ang reklamo kung di na to pahibalon ang direklamo. Di ba? Salamat kay sir sa imang konsen. Pagkaman ka ba sa kong programa, sir? Tawagin lang ko, kay matutanin mo, makikistorya ni mo, makikistorya na ko ang imong asawa. Basig ang imong asawa, di ba ko usapod ka? Konsen po, or maestra, or principal. Okay. Salamat kayo sa inyong panahon. Good afternoon, Sir Rich. Mauni ang cellphone number ni... Okay. Ako nang gitawagan. Sa ato pa, kung mauni ang cellphone number, nanawag man ako, nagka-istorya na yan namin, posible ka nung pagkakaman sa kong programa, mag-istorya pag niya.

daghan nga mga problema nga gisango nato sa ato under engineer, manghinaot lang ta nga kaning mga problema ma kana bang mahusay-husay ra ninyo, ha? Kay ikaw po da Bilmark akabal, manghinaot lang ko dudong matauhan na ka kapitan ka Jente diha sa may Lamugong, manghinaot lang ko kapitan nga masitulin mo yung problema sa mga pamilya. Kahit number one, ang akong ginahuna-huna, ang tigulang, gulang na, basig mahangi ni mo iyang anak na turnover ng lubi, dosera kapunuan, kahit wala na sila kapaingan, pero kap, tugi ka rin mahusay, ako hangi ni mo, tagay lang o barangay certificate to file action. Ana, rakap! Bahala na una kung abogado o sa may iyang plano. Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, ayaw mong kalimot, kanunay nga mag-mighty si mo. Ang mighty si, ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Ang mighty si, tumaroon, buntag utong hapon, matag-adla. Ayaw mong kalimot, batasan na Diyo ninyo. Kailang mighty si, usa kinikabay ka nais. Kung ikaw taas kang diabetes, o taas makag sugar, ang imong ingonato nga sa tawag nini. Ang imong blood pressure medyo abnormal na, buntag og tughapon abnormal na, taas ubos usay mo ubos og mataas. Ayaw paabot lang kung taas kag sugar nga maputlan ka og tiil or mahanap ka. Tumar ka og detox 500 capsule. Ikaduha, ikatulo. Kung ikaw nagkapansin ka nga dali ka matakboyan og sakit, tumarka oga D3 Bio. Ang D3 Bio adunay virgin coconut oil. Mauna, para dili kadali masakit or mahanlok ba kang magkasakit or di gugod ka gusto masakit, tumarka og D3 Bio. Buntag og tuog hapon. Alam mo anang tumarka ron, ugma, di na po sunod bulan na pumutuman. Ayan, useless. Kung ikaw adik magka sa pagpalapin, kadi mo na ito malikayan yung Pinoy. Pag inig mata sa kaadlawon or buntag sayo hapon, magkapidayon, ang akong ikarecommend sa inyo, ang detox Cupinex. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, na gusto ka magpabilin kutos porsilana ang inyong palit, batasan na. Kung ikaw maligo, ang imong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop. Kung ikaw lalaki, medyo bahok kang ilok, kaysa may ganahan po nato lalaki, tabahok kang ilok, maagto taong mga party, crystal, birthday, kasang, or matulog na ta, dulog na ta, tulpad mo, bahok kang ilok, kaysa may ganahan po nato. Yun ang kaligo, butangan mo ang imong ilok o klinika, Jopress. O kaning probiotics po, pinaka-importante po din sa atong kalawasan. Nakahatag po kayong prinsira sa atong lawas, kinahanglan mag-probiotics mo buntag o tuog hapon. Kung ikaw na laki, nagka-problema ka. Medyo ang imong hula-hula mo lang na kusog. Dili na ka maka-intertain sa imong asawa o sa imong partner. Mama, may problema na ko sa una. Pero karon engineer, may na ko ma-problema. Kaya gasalig na kong extend pod supplement, mura ko 20 anos. Ha? Gikan sa pagtumar ni mo sa extend pod supplement, kanang empty stomach, walay sunod, ha? 30 minutos, pwede na mo tukhang ang imong asawa o ang imong uyad. Na, tinuod na, makusit pa'y butilya. Tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oil mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oil tasted and proven sa tanan mga katawhan Luzon, Visaya, sa Mindanao. Okay mga siligan, so kinuha para itagro sa tuga programang El Castigador.

0: Si Rex, shout out me diri sa salag ni Erning Bikbik Velasco, salamat. Malingaw ko sa akong mga update o gapasiyaw karong
1: Moari daw ka, ha? Taimo na po kong hakdar o balita. Sige, nga problema.
0: At anis ako pagbalik at to sa tasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Kalbog, Kandos!
2: Live News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Ako nag naot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
5: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
4: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
5: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
4: Correct.
5: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation.

0: din og may tisi. Dapat jud niinom ba jud ka og detox 500? Sige ba ka kaon og karni? Mga tamis nga mapagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilim noon? Kung yes, ang imong tubag ani unya wala pa ka nakainom og detox 500 og may tisi. Basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer certificate.
1: Detox 500.
2: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og detox 500. Duha lang ka kapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang detox 500.
1: Detox 500.
3: Pumali sa mga butika.
0: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal na cell o dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
4: Mura dahil ang naizumbi sa imong blood cells.
0: Yes.
4: Na ni-circulate sa imong lawas. Kung na kay leukemia doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o may TC matag-adlaw.
0: Inom yun sila na, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
4: O, kana.
0: Usa sa mga notable na sintomas sa leukemia mao ang pag-team out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya enlarge ang liver o spleen.
4: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
0: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemical sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
4: Inumog DTX.
0: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang pamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
4: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, doc. DTX ug mitc sa buntag, DTX ug mitc sa gabii.
0: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug mitc. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug mitc matag adlaw and be cancer free.
4: Wa ano jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kininasab si Dr. Ramil oy sing maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kung ba na o. DTX 500 kito capsules a day. Hintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

pinagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko, K5.

vino sa mga Gino. Diyos na among panuluas. Kanimo ang among mga pagdaigong.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo.

0: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
1: Gusto ko maayong mabutang natanong niya itong makarubay ng dito.

0: narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at tumutulong. Iabot naman po itong bata.
2: Kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Karangalang itisang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: You're listening to K5.

0: sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Sa dapit diin tuwa ka Ginoo. Sa dapit diin tuwa.